0: mai lamba 50/50 a filin Eldorado da ke kan titin Airport Road kusa da gidan Man Aliko a nan Kano. Ana iya kira na 0703-338-291. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano a rumfa mai lamba 50/50. Ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko kafa kuma sai su tuntube ni Baba Oshogbo mai maganin jijiya a rumfa mai lamba 50/50. Yadda matsalolin jijiya ke damun maza, haka yake damun mata. In kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan, sai ka zo ka same ni Baba Oshogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa akan matsalolin da suka shafi jijiya. Ina a rumfa mai lamba 50/50. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Lambar wayata 0703-338-291. Za a ga hoton zaki akan rumfata. Sai kun zo.
1: Daga wannan kuma bari mu tsallaka wata rumfar.
2: Assalamu alaikum al'ummar jahar Kano da kewayenta. Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, shugaban jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun masu bada magungunan gargajiya. A yanzu haka ina nan a cikin katafarin baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano, Eldorado jikin gidan Man Aliko. Ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Koda cuta ta dade a jikinka, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, karin tabbincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar wayata kamar haka: 0703-338-391, ko su tuntube ni a cikin ofis ɗina na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ko waɗanda suke fama da matsalar jijiyoyi, ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan baƙonsu, ko wanda sun daɗe da yin aure ba su samu ƙaruwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar maƙogwaro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703-338-391.
1: Ga wannan kuma bari mu tsallaka wata rumfa.
3: Gaskiya matakin nasara, kowa ya rike gaskiya ya huta. Alhaji Abdulwasiu Danbaiwa, shahararren mai maganin gargajiyan nan wanda ya dade yana bada taimako a gurin mutanen da suke fama da lalurori iri daban-daban a jikinsu, maza da mata, wanda aikinsa ya kasance shine gano hanyoyi domin magance lalurorin da suke damun ku. Yake sanar da ku cewa bayan daukar lokaci mai tsawo da yayi, ya dawo cikin shiri. Mun ganawa da mutane ido da ido. Yana filin baje kolin masu maganin gargajiya wanda yake ci a cikin garin Kano, a filin Eldorado cikin gidan Man Aliko, a cikin rumfa mai lamba 5, rumfa mai lamba 5. Ko kuma ku same shi a ofis ɗinsa na dindindin da yake Gwammaja kan titin zuwa kofar ruwa, daidai sabuwar kofar shiga. Ko kuma ku tuntube shi a lambar wayarsa 0810-60-67-22-0. Alhaji Abdulwasiu Danbaiwa, baban sanyin jijiya dai bai canza ba, yana nan a yadda yake wajen hada ingantaccen maganin gargajiya wanda aka sarrafa daga sassaƙe da kuma sauyoyi. Yana nan kuma akan ragi na mutum 10 farko da suka fara zuwa a kowace rana. Abdulwasiu, baban sanyin jijiya dai, yana kira mu sani cewar barin cuta a jiki babban kuskure ne. Jin wasu alamomi ka kisa wurin daukan mataki ganganci ne. Jijiya ce take taimakawa jikin mutum baki daya wajen iya tsayuwa ko tafiya. Dan haka Alhaji Abdulwasiu Danbaiwa, baban sanyin jijiya, yake kira ga mutane musamman waɗanda suke da wata larura, sun yi zagaye-zagaye neman magani ba su dace ba, su sani cewa ba a gajiya da neman lafiya, domin barin cuta a ciki baya maganin yunwa, in ji Hausawa. Yace maganin gargajiya shi ya gada, kuma har yau har gobe shi ya sani. Yace hukumar lafiya ta tabbatar da ingancin maganin gargajiya, sanin magani baiwa ne, idan ka sani ka sani. Wannan ne yasa dan baiwa yake kira ga mazaje cewa ya zama wajibi mu kula da tsaftar abinci da muhalli. Alhaji Abdulwasiu ne za ku iya same shi a filin Eldorado, gurin da ake gudanar da baje kolin masu magani a cikin rumfa mai lamba 5, rumfa

0: Melan ba biyar ko kuma a ofis ɗinsa na dindindin da yake cikin garin Kano Gwambaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga ko kuma za ku iya tuntubar sa a lambar wayarsa kamar haka 0810607521. Akwai rage na kashi 50 daga farashin magungunansa na mutum goma farko da suka fara zuwa a kowace rana. Sai kun zo.
1: Daga wannan kuma bari mu tsallaka watar.
2: Mai sauraro barkanmu da warhaka. Sunana Baban MBU. Aikina na gado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya. A yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin baje kolin magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka a nan cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road wato kusa da gidan mai na Aliko dake nan garin Kano. Ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2. Ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka: 0807705357 ko kuma 0900551533. Ni dai Baban MBU, maza kadai nake taimakawa, maza waɗanda ke da rauni wajen sauke hakkin iyalansu da yarata wuyansu. Akwai dalilai da dama na gaji sirrin magance waɗannan matsalolin ne daga wajen mahaifina wanda ya kai shekaru 135 fiye da shekaru 25 kenan nake taimakawa maza da wannan sirrin. Naje garuruwa da dama sai dai wannan shine zuwa na farko a nan garin Kano. Nazo don taimakawa maza. Sunana Baban MBU, ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport kusa da gidan man Aliko. Ana iya samu na akan lambobin waya na kamar haka: 0807705357 ko kuma 0900551533. Maza kawai nake taimakawa. In ka ga mace a rumfata to tazo ne nemawa mijinta ko kuma wani dan uwanta mai fama da wannan matsalan. Yawancin maza na kamuwa da wannan matsalan ne wajen amfani da bandakuna mara tsafta, kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu. Komai dai dadewa wannan matsalan a jikinka, ka same ni Baban MBU, ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport a nan Kano, ko ka kira ni 0807705357 ko kuma 0900551533. 0807705357.